0: Langna, Muingam Ku, Shetetanga, a Timren. Miamong, Mantele got Sajunga, a Tunkunta Gasadam. Shili Glo Jamsha, Jangmu Gwan Kangslang Rabdo Kunna. Miamong Tunglo Tunglamo Bongdam. Miamong, Mantele, Jakpagam Shawunzum. Sakumado Mongdo, Kamulada Paji, Walangsh Jamdam. Rear Miamong, Miamong. Magalam Lo Maloni, Tia, Jumglo, and Ladam Matulang Kranwan na. Tanu Sung Gwan Khan Pa Ji Shin, Muingam Sha Tha Sa Reng Khan, Mwai Le Da Khu, Miwa Mung Na Lang Thung Ai Khamu Pa Ji Phe, Mandalia Diye La Sa Wan Na, Shram Yan Glo Shpro Maga Mo Thung Lu Thung Lai Khan, Bong Pom Lam Phe Sung Chung Ai Khu Glo Krat Wang Ai. Yangyang Tha Hung Kho Madu Mung Do Lu Chung Gan Wang Na, Mu Mun Sum Jan Du Ai, Tang Ga Cha Ai Mam Ni Go, Min An Na Tan Shu Dian Du Sai Thang Ga, Nema mong kre ong lu na sha rin se. Deko, ta xin kamere, wei dong ho ba na mong to a zang, kri matung kisi matung sha na, krang yi tang gja e mam go, gong jin sani za kun ngay gtong ma za shu la lu na, gen wang ding krang yi tang gja e mam, mo mi ta shu la ai, kro zo ai japan ni pe, wa to le gao lu se. Shi gam sha ni mong dan ka a gyu mo guan dam ni guan na su guan jie lu ai. Daningguan na rawayang, antie mongdan go, mongdan ka genru gansa go mdiya mo phe, lao lao tushma kratwa nga ay. Shetalangay guan na shetam zata, mongdan ding ka agyu mo ta dat ngun ay arang, yang gdi chinggru jiku zay masumdu na, jipan dengyang gre lo ay ku ren nga ay. Shetajiku ntay kulungay ya ta, chinglokong ay kungru ning, amyu sha mi krumro jat kosh bra luban. Buen sha mtung shmu shmat mo pe jing guo po glo sai. Amyo sha mga shi gru a gsa ni guo, de sha guo jom so ndao dan ai. Amyo sha shi gu ni kikam jiwe mong dan si mgom ai msha. Zhonghua gong pan pa ji to mtun ai msha. Mtun mkai teng lu teng lai. Giyao gong pan wa ai lam pe tu shmat ai msha. Giyao mong dan pradiyab lam guo mdian ai msha dai ga. Mong dan shpon ntan lam sheng gom. Amyo sha mi krum rajat lam tushmon ay lam tha, yong li lu ay nga ay. Miwa mong dan may gam jimakai dap ga zum sha go jia kun, ntoy kulung ay ya tha zun ay. Miwa mong dan go ru sha mong dan du ma rak lata mo ong dang ay ku glo ay lam phe, klum gong doan shuman jo dan ay. Miwa mong tiet ru sha mong ma jimakai lam, lato nang gam nan tiet rashang wa, ajun si lu la na ku tushmon na gam ay nga ay. Shetajikun toy kulung ay ya ta, nung do jiku lang, rusha mongdan mongdan a zang, du ma, du zang, zupong slang rabdo, rat lata mo tana, rat lata amat bang e lampe, nan lang, son yu ay gun na, jie lu ay. Suya a kang jum nga ay, shibon tan rusha ba di pong ni go, amat tamazana munga shisni gatong mazem sum lu lai majo, slang lukum sum zem munga shimunga lu lan na. The pong rab do number lange, ba di pong dung yang no ringa ay nga ay. Ilang islan gum lam go pong ni in toy kung ay yata, shinash brale gash bran na zun ay. At the na na lang shjum ay majang gusan na ku chim shin don say. La ma pian wa bay shang wa jang, nan ay lang nang lang ay tang ga, gusan shing wang mong shuang jat dat na rear nga ay. They shan na dian shi da jukun toy kung ay yata. Mong mjin ngo thot ma sha won zop ni nan ai tang shna lai ga shpran na zun ai su dan na nda gao da ra ma nei ma sha wa ma nga xian mi go dum da wang sha de ben thang wa sai re di mi yang tha ma sha wa ma zai xian gru dang go nda de re lu wa ai nga ma ai shi ga ma da nga ai khop sha ma sha ni nda lang na shi ga go so wan ti shna dan nei ri ma dun na xi jin pin a ga do mi bai zo ma da ga Niju sat nan shin la tai ji la. Amyo shan ni gun dung ku lengai zuan mi krum gun nan mu zum. Lam lu mo nan ta rao zhom shi gun.
1: De ni mi xi jin pi na ga do mi shin la. Qing kong ye shim sum ning shi da shi le kong kum sum ya shi ni. Dong kong mu mu du xi jin pi gun zuo ge tong tuan bong li zi peng ta. Wong ga ko zun nai shi loi mu dun shi bro ai. Udi go, sheng noi lengai go sha, mai bang don ai, ngu ai lam go, yong je ai. Nai mam un li lam mokop ai mo mong, ndai lam stik ra ai. Gara mongdo, mongdo gaba, miu mi rai rai. Kau na gdiye lu ai rai dim, na mam kai ai mo li kam gun ra ai. La ma sha lengai mi tha na mam krak sha nu shu la re ma jang, mo li ro gau ai ku rie. Siang mu dap ni dra tosh bron na, bu ga grao na na mam kai ma dong sha ni, mu do ma ra li krak khan shi dop shi ngun ra ai, nga ai.
2: Mukhang mwe tie, mi bu mi yak lam, shi lan shi bran ya na.明梦表五家，孙梦苏家。
0: 时间没得啊，哎，可不上啥呢？你得让那么宽么？我一时不阿点他，上点那么宽呢？帮咱哪个哎？这么得哪个？